0: Antu chat kartu jina jonga na dodo degree misanto kara conduista saram da sila fia gendo kula so do Roger Grémy le nain jeune barque tol de jeu da Roger Grégui misankan kara sero so Grémy a kujé tarji do bira kujé mberja kujé paji sa de kargi jine kara makor gorum kargi jine jonga na dodo ro munda gante paji mberji ah makila tarji do bira bisidi gan paji mberji le pad ba maha kudo tarji do bira dibi kudo to da sangwe koyan kreo technicien am tos to page na batal si kun ka gu tay dandi unda ka me ko kula jere mata dandu balam telum gais ko kanje kila mi atel mule dene ci ta ko pag do tar
1: nana wa tu juwa ke gwele ji tu juwo kila ri si akara tu juwo kila tango alle wangan je
2: nana wa tu juwa ti te gwele ji tu juwo kila ri si akara

Kilari siyakare to you, kila tango wale mangane. Kilari siyakare.